0: tapli nuriar makapahay a umar mafukiay to kakuto lalan a minukay sama ama hinta kaharatan upang sa kita upang sa kita
1: upang sa kita